0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa.
1: Asiko tuye gaje mwamolaye, kaye mashe dawa ala siyo lapada.
2: Come on, look, come and see, eh, wawo, batin kwa bagyo, batin bedo, baloba. Aba ni manama na ti soju oru firi firi firi firi Jesus bi o lu kagu kagu kagu kagu odi oru o Aba mi mari mari ti mari ama tutu Aba mari amori ti mari gbogbo awon ite daniyan e koko oke e koko farao Aba ti o je ko mo wo pade oju lowo raye raye gbogbo ni mo yo lodun mara jo po soke ko pariwo go go go go go go go go Aso pa ke Emmanuel lo ngbo un re yi o Ije o ti e kiyesi wipe arin awon ni lara la gbe. Ije o ti e kiyesi pe ni lara nbe nile baba nbe nile iya. To ba tin gbo oju wa la se bi lara bere niyan o. To ba tin gbo se ba wa la se ko mo re lojojo si. Awon na la fo na la han ko to di po dije. Ogun jije lo bi lara ilara lo bi seka. Oro ni lara bi to wa buru sile le yo le ni kan ju eniyan lo si tun ma binu. To ba ti di oro ayan mo sa. Gbogbo eniyan lo gbodo funra si. Mama bi Jesu ati Judas ise sumora to Jesu owo ye gbogbo gba lo ma fura si wuke ni si ma dale mi ase bi toro ni lara buru sile leyi oni lara le ma se lara re ko de ti ba fe yin si e oni lara le ma ke lara si o ko de ma ke olojojumo oni lara le ma wa isubo omo re ko de ma fe yin si o oni lara le ma ba je npo ko de tun ma be si jeun iwo ri ko ma jodo fo ojo ti oni lara ma gbe se re de Koma baba e lo jiji ni o. Baba gbe o ije o ni lara ki toboro. Ilara ke lo je ko gbe mi aburo re o ni lara o ni wonu le re o. Ilara Saul lo je ko ma le David ki o ni lara o ni le omo re wo sare. Ilara Korah Dotani ati Abraham lo ko ba won loruko Yesu omo re o ni se lara. Maryam se lara o pada di adete lo o ni ri wa laye o. Ilara Herod lori Jesu lo je ko gbe mi omo were ni akoko tan bi Jesu aye o ni gbe mi omo re o. Oluwa ti beti emi renbe na Oni lara oni jade si o. Gbogbo oni lara si o ninu oja siri won ma tu. Awon oni lara nibi to tin josi Olorun yo ma ko wa tomo re yo. Oni lara omo re nile iwe re loruko Jesu Olorun a ma ko omo re yo. Olorun pe se oni kan ni a Olorun ma ma ko oyo se. Awon oni lara lodo awon oga omo re loruko Jesu Olorun ma ma ko omo re yo. Emi oni lara ko ni le oko nibi to ti ri toro ko bo ninu oja yo. Oni lara office loruko je ko ni reyin re tomo tomo o. Number 12 want to see so Olorun ma gba wa lowo awon ni lara o da college le yi pada leni o o ya tesiwaju Olorun ni je daduro o mo re tesiwaju ki baba tesiwaju ki ija re tesiwaju ki owo re tesiwaju ki ile iwe ta daduro yen ko tesiwaju ki riri se ko ma se dawo duro ki ti gbe dide o ya mo re ni number 1 ta ri awon la se yori omo re ni number 1 o omo re di ominira se de eyan omo ni Aye gba anu leni o. Ulugudo di orun ko ni fi gba kankan fi o sile o. Aye o ni fi gba ki gba bomi fo ni ile omo re o. Samwa wa ne bo wa sab a gbo soke to bo tomo. Aye o ni so pe se ko wa tan ni di re bayo. O fa ma te siwaju ko ni ba ni kade wa. O fa wa ye ma je re ko ni ba wa o. O n pe se bi aso fu lori omo ko ni fo si o. Ani ti o le gbadu ato ko ni ye ye re o. Afaye ni ni lara o ya agbara bo lowo won. Ogun to ja ya ya ya ya ya ko ni ja wa o ko de ni ja won mo wa agberaga ko ni omo re lara o Jesu se oni gbowo omo re leto ni lo gege bi oro olorun gbe omo re soke eleto ko ni kan omo re o Jesu oni je ka yo ti omo re mele oni ri ni lara lori awon omo re oni ri ja orun so pe gari gari lori omo tabi osupa ni gbe oru ibi ko ni de ba o alo ta bo re ko ni mewu dani ire sumo ile re eni ti bili si ro lorun ko ni mona lewa o eni kiriki ji ati ote ti ro lorun ko ni ri si omo re o abateni je ti obero olorun ko ni le bori family yin o arin kan jabata alaro ye ka omo re yo pada fi oku ogede so bata ota omo re yo je aje ku iya ori jo je ka nu aye ba david daro lori omo won ni bo daro lori omo o aye ba job suku lori omo won ni bo suku lori omo o aye oni fi owo alantakun di omo re mele ori alagowe awon ni buro bi sa awon mo yin o ama ara oni di ani ti an du emi re kiri lo ni ada ororo ikunre ye bi ye sori awon mo re ama re oni do ni jogun o ama re oni do mo logo kejebu itanda mo wo ni redanu itanda mo wo ni ro ipe mo wo ni di apile isi ama re oni bi aye ninu ama wo ni misi ona ire yi o ani ti ki foro re sere ko ni pada di esu leyin re o idile re oni re yin lawujo awon lori re o ni so ye bi yenu lori awon mo re eyin ni yo aye yo ni dobu tamatama o sameti never 36 iru omo re yo joba lai lai o ipo banu je ko ni yo mo re ka ajo ma lo si po lola ni o bami dada ipo ola ni po ase omo re ma di apase oyibo je nu lenu omo re alowo lapo omo re oni di omo lade wura na asiko to ba nge omo wa ko ni pada yele o apekanu ko lowo ko ni tan ninu le yin o ni akoko yi gege ran lowo dide somo re ni akoko yi omo re ma ri che gidi ran lowo mu ni gbagbe ya dide somo re omo re ma munu re du o ni akoko yi ara pada lowo emi eru ati emi eru eni kan ma se olore tomo tomo eni kan ma bo gbo bukata ile ye o ero ta baje lori omo re imo ta oni jo o duro sisi ninu igbagbo o ni ri orori omo o omo re ma fi ye bo bidi eni jeje oni bilisi ko ni dore re o oluwa yo fi re fun omo re lo ba lori leka ko ni se somo re o ayo ni taka somo re araro ko ni ba omo re ja o lori omo wa roduran lowo lori sere wa roduran lowo lo pade ran lowo to ga jojo ori re lo tomo tomo omo re ma jere si gbagede ore ogo tutu ma la lewu latara omo re omo re dadi owo lateri lo o ya bo sinu ogo tutu tomo tomo o aba banirin madani oni je ka yo fi ya jo tomo tomo aso meje ti aki bo wora won ni ra bo mo re o aki ti yan re ati gudugudu meje to nse lori omo ko ni pada ja sasa o adura lari wo re yo se dede ni wajo olodun mare yo fo eni ese ayo lori omo re o odada ijo koko le so je ma oda orere ko ni da yin nu leyi o o ba bi 1125 okay sore na la musara wa gbere re tomo tomo ni le alaye ota re ji ma bo yo owa kan yen ko ni ka tomo tomo aye lo tu adaba ti o le fo da loruko je da yo ni ko da tomo tomo o aye binu yo won da so bi aye oni binu omo re o oluwa yo ma so olodun afoju fe ni ma fokan fe ni o ni ko jije omo re ni so iran lowo oju ojo o ma yo sa won omo re yesu oluwa wa engineer gbe ri kan soke fun awon omo olorun
3: gbogbo mic mi ni pe mi o le se cause owo to bere o ti po ju ko si nkan ta le ta nile mo dupe lowo olorun pe olorun fi ara re han community health worker mo dupe lowo olorun wi pe olorun ya mi lenu ni ona iyanu gidi o ya ebi mi lenu cause nigba ti o bere owo yen 1.5 million ibo la ti fe ri ki la fe ta boya bi 1 week ti owo yen ma close nira le ojo yen mi o mo bo se sele mo sare pe owo yen wo na account mi wa awon re mi se ba mi dupe mo kon sun kun ni cause ni o expect e rara
4: mama lo se re o
3: ta won lo sise yen ti owo yen fi do wo mo ni ara mi kofa gbona
4: ani kan so pe kon ko mo ni o
2: mama du ojo sunday sumo irisi to fe jele lojo sunday o sele ri o wa fun awon bi yamo to je omo to si o wa fun awon bi yamo ti e so yo won ogbodo re danu o wa fun awon bi yamo to ni lakoja lori omo lowo lowo o wa fun awon bi yamo ti o mo wu pe ni eledo ogbodo gba se wo se lodo omo won to ba je bi yamo lokunrin ati lobirin abo je odo to kun gbe fun ipo oke sori sunday service eleyi to nbo yi o ma fi sere nibi ta ti ma gbogun adura soke lakotun gbogbo nkan ta fi nbe jesu la ma fi nbe jesu lojo sunday wipe omo re oni pada ri ogo yen lo iro ni wipe omo re ye oni lo le oko ninu odun yi iro ni wipe omo re ye oni iru ilo iwo lo ninu odun yi iro ni loto loto ti jesu ba be lori to gbodo da wa lohun apo ayo kankan ni ki ma fi le abi omo lowo lofe wipe eso ayo owo oko gbodo re danu loju emi wa bole ni dale mo to wa ni sego atalogun se so fo olokada ko gbe lo si sosi awon mo pakeye cac ago mẹ́fà ni gbogbo ènìyàn ti débẹ̀ wá jẹun ọmọ o gbogbo ènìyàn máa dá ọrẹ àánú lórí àwọn ọmọ láti fi gbé ètò rédíò programu yìí lárugẹ kò wá sí iye tó lè fi ránṣẹ o ìbàjẹ 2000 ìbàjẹ 1000 ìbàjẹ 500 naira ìwọ ṣàjẹ kí ọwọ rẹ wà nínú ètò títòní ọmọ tó ń tìtò orí rẹ dá ọrẹ yìí wá jèrè rẹ o ọlọ́run bàbá alábìyamọ o ààyè ló wà.
5: Hello Prophet 090 60 5711 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakẹ́yẹ̀ Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
2: Abiyamọ o, a ò ní máa bọ́jọ mọ́.
6: Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà kìrìkìrì tí wọ́n pọn yìí? West Radio 89.3 FM Kànga Agbẹ́mágbẹ́.
7: Inú mi dùn láti rí pé mò ń gbọ́ West Radio 89.3 FM A sì wò mí kí gbogbo ènìyàn pátápátá kẹ farabalẹ̀ láti máa gbọ́ nípa gbígbọ́ àwọn prógrámù yìí. Ẹ ò dẹni kú. Amen.

sebi e ku leba ila kara le mo geyin ya mi ninu oja ati eyin baba mi ninu oja iyan emi omo yin re o baba loja isola baba loja se beyin le ran mi ipe bo ni lokunrin abi obirin yo se di en ti o ma soko wo meji papo ati ona wo lo le gbegba latun wa dupe lowo alase ati oludasile kanin ta wa yi ya o ninu re to ni ran ojo larire awon lolufa ikanin ta wa yi ti o fini si pe in de mo se ise ni o in ba si se o to ropolopo eniyan lo ti ri awon anfani ise ti pa ise yi o mo dowo sugbon ko mo na ti o gbegba ti o fi se o si nilo awon olutoni ina fi wa wo po iru eto yi o gbodo mo waye awon obirin le ati okunrin to je ba le le eto oju oja on le to ten gbo lowo lowo bayi lati kanin kanga gbonmo gbe ikanin West Radio 89.3 FM ona le wa ikanin molebi akoko ikanin to nbu mi ogbon fun gbogbo agbaye ni ikanin to ntan imole sirin ajo eda ni kanin ta wa yi mo tun wa kin loruko GM wa ga mi dada baba mi dada baba mi ni o awon na fun mi logbon tan fun mi ni imo ayo Emmanuel Ojo baba ti je ko su omo ti je ko re omo oga ti o si ru egbe re lawujo mo tun wa ki gbogbo awon loga loga ikanni ti mo wa yi gbogbo won patapata na mo fun mi logbon won ti mo pe mi na mo kere mi ni last born gbogbo ile mo tun wa ki yin loruko lowo button mi Stephen Ike olowo button mi lowo lowo bayi se ri loni atun ni alejo sere to yi a fe mo je keyin oyan ke di olokowo meji ati ona te le gbegba lati do olokowo meji ti kun ona pa ikan lara o le to yi dale lori eto oju oja eri pe ni ayaju ose to lo mo gbe alejo kan wa won yanan na won bi kan mo ki n to ma lo Isola Adekunle loruko temi ando lowo lowo bayi kan ni West Radio on le ngbo lowo alejo mi daruko ona bi meji ninu oja agbe ni to je pe iwo to ba je pe o sese kose chemistry pari tabi nurse to wa fe wo pe iwo na de fe bere ise ogun ladugbo to de ri shop amo to lowo nla lati bere won daruko ona meji to je pe o ti le lo mo ra ogun ni nboki to je pe o ses lowo ti o gara ni nibi tan tun yanan na re de won ni ibi tan ju yi awon eyan wa mo ra ogun lati oke okun to fi ma won le de ile ise aladani awon na wa mo ra nbe ti o ni si pe ogun mo gba lodo shop ya lagbaja ke mi na fi tenera ta kin fi le rowo mi ni seri loni seri awon nkan kan wa to je pe eyan le tun mo sin ninu ile alejo mi lati wa lori irin ajo ni o seri alejo mi loni
won tun ba wa tan imole yan nana sawon kan to je pe a tun le mo fi le doko wo ninu ile ara wa gangan to je ko si mo ri owo gbogbo eyan ko lo seso awon kan je oloko wo ninu ile won to je pe o de mo ruwe

0: jẹri ke tun wa si yen nikan na daruko awon to je pe iwo fe bere awon nkan o se si bi awon ko ri orisirisi awon eroja won tun daruko awon bi ti yan le ti ma ko lowo ti o gara lose to lo wa lo nduro de to nso pe abale mi 50,000 lo fun mi ko se nkan kan lasiko yi to lo nba ti se to ti bo yonda sobu to de tun fun olowo kekere de pe ti e lo fi gbeyanju awon bi to ti le lanfani lati lo ma ran pa ati nbara iwo na lati sori gbugbo awon to nwo lo loko wo nla nla ati pe won ni eyin tere eji tere lo je ko no je ka won na de yan gidi loni amon se ri bi ti mo nlo loni gangan mo gbe awon oni kan osin abi e wa lati le yanana na awon kan to je pe mo ra awon orisirisi nkan osin to je pe eni won sin nile won gangan to je pe to ba si bo ye tanta obo ni baje kan daruko re fun wa loni pele mo pe ninu agbala yin ko si nkan kan to sofo ko si pe aye le ya kini mo le fa aye le se ni saja mo san ka mo ju lasan o le fi mo make owo o le fi ma make owo to je wipe
1: e file e mo yikuro Wells Radio 89.3 FM nibe gongon le wa
2: omo lorun o ma yo ma jo ninu odun yi o e o ya yo isegun eni odun balaye kilo ase to le mu jojo o ki gbogbo yin pe ekunjo meta o eni ti o nkorin te ngbo oni mama da fashion odun lo sokun by the grace of god leader good women choir cac ibadan mo fe royin pe ta toni lo ke ma gbo Wells Radio kanga agbon magbe 89.3 fm ikani to kun fun ogbon imo ati oye ni ke ma yi radio yin si o e ma yi ko nbe o e si gbadun olorun eni te ngbo oni mama da fashion odun lo sokun alaafia fun
3: ninu odun yi o e o ya yo isegun
1: 89.3 fm your preferred wholesome radio.

0: bimo won bi mejo mejo se ti mo iye to je yen o je 24 so awon omo ti won bi yen ni igba ti ya won na ti o ba to fi loyun mi ko bi mo le meji lodun awon omo ton bi sile yen ninu mejo mejo ton bi yen o se se ka tun ri abo marun marun ninu awon omo yen ta ba wa ri abo marun marun ninu awon omo ti won bi ninu 24 a wa ri abo 15 kabo 15 yen na tun wa bi mo eh laarin osu mefa se mo nto wa nle yen ile ti kun
1: ile ti kun
0: ile ti kun
1: ah se ni ati pe se onje iru onje wo la mo tan je ti o fe so ya pe ah o ya sisin
0: e se gan onje ti won je o po lori sirisi te ti e le fowo ra gan ni
1: mo pe agba pe awon oja ta ba to ba igba tan mo wa nu gba mo kan mo se areje ni o gugu wa ngba ba ko ya sagbala sa lo mo jewe fun won ni
0: eh se be ni in ti won je nu gbo na la wa na se wa dide bi wi pe ko le ro wa lorun pe ati bo won ti o ni na wa lowo lo titi ti o si so se rere fun wa awon ewe orisirisi ni won je nu gbo ti ki se pe eyan ni wa fun awon ni won wa fun ra won ti won je so ninu awon ewe ti won je opolopo wa nbe won je ege
1: ege
0: won je ege won je wi ege won je gi ege won je oparun igi oparun ewe oparun oya nje ibepe dudu ati to pon oya nje anamo potato won je isu epo su abeku epo ege gbogbo nti oya nje
1: a je pe ise oya rorun ti e
0: no la nso
1: ko ni di pe eyan sese wa owo onje kan kankan
0: ko ni lo gbogbo wahala
1: amon ye awon iye lelu baba won yo awon iya to nse fufun ti o kan eje dakun te ba ti tokode fun mi ni ege kan abege meji mo fe lo ni eyan de fun oya ise oya tun da
0: be ni o si lowo lori gan ni
1: o lowo lori gan fun eni to ba fe sin le re bayi nisin ise oya
0: beni o pe
1: o pe
0: beni o pe gan
1: fun ko mo di pe ba le ile a baba ba le ile e mo o nje file bayi ebi mo po ya ise oya
0: gbogbo awon eyan wa ta ti se seminar fun kaakiri awon to ti retire awon teachers to ti retire ton re pension gba opolopo won idanileko ta ti se fun won lori pe won le sin oya nu le won elomi o fi block ko ile elomi o kan ni pako igi abi irin so ton ba ti ra koloni kan a ti je ko ye won pe e le mo toju won bayi laarin odun kan sodun meji awon na ti den ton tun ta
1: e se ri nipa oro dani lekun a wa sin ta wa si ni pe a pada tun yin gbe wa a je ka won yan ton ba ni fe si idanileko oya tori be se nso igangan emi gangan ti ni fe idanileko oya ti yin o de di olowo ya ya buwa
0: beni
1: ninu ri ara re
0: beni
1: oya
0: beni
1: ko tun wa je pe a sese mo wa on je pe ayin lowo lowo wa 500 awon to je po wa ni arowo to
0: irorun ni irorun ni
1: eh baba mo tun wa ri pe nipa toro eleyede na mo tun ri
0: bẹ́ẹ̀ni ẹyí oríṣiríṣi náà ló wà nǹkan àbí oríṣiríṣi ló wà èyí táwọn èèyàn ò fojú sí tàn fọkàn sí irú àwọn ẹyẹ a ní kúèlì bẹ́ẹ̀ni kúèlì wà torí kúèlì yẹn ó ní bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn ó mú mi rìn àjò lọ sí ìlú ghana lórí ọ̀rọ̀ kúèlì yìí tó jẹ́ pé a rí pé ẹyìn ẹ̀ ó wà mẹdísínà mo gba àwọn iṣẹ́ kan láti UCH àwọn dókítà tó wà nbẹ̀ wọn nílò ẹyin ẹ fún àwọn èèyàn wọn aláìsàn láti máa jẹ wọn ni ó wà mẹdísínà gẹgẹ bí ìwádìí ó wà mẹdísínà ẹyin kúèlì
1: ẹyin kúèlì
0: bẹẹ ni ẹyin kúèlì àti kúèlì yẹn jíjẹ kì í wá ṣe tó common ní ọdọ wa ń bì
1: níbí báyìí
0: bẹẹ ni a wá gbìyànjú ká rí i pé àwọn èèyàn wa wọn ń sìn ẹyin yẹn owó ni kì í ṣe tó common ọpọlọpọ wọn ń wá wọn ń béèrè lọwọ mi àwọn nídìí ẹyin kò sí ẹyin ẹ ẹ lè rí ẹyẹ yẹn rà táàtà fún yín tẹ kò sínú kéè tẹ mọ sìn wọn yìí pẹ́ tán fi ń yé wọn gunra wọn nínú ibi tẹ bá kó wọn sí lẹnujọ mẹta yìí náà látún tà fáwọn kan ẹyin yẹn ẹyin tó wọn ni ó tún wọn ju ẹyin adìẹ tá à ń rà tá à ń jẹ lọ bẹẹ ni
1: tó yẹ pé bọtọrọ báwo lẹ ṣe wá ń sìn tẹ yóò fi ní mọ ẹyẹ ẹ mọ pé ẹyẹ máa ń fò
0: ní. bẹẹ ni ẹyẹ ń fò ṣùgbọn gẹgẹ bí àmójútó ìdíyàn ṣe fún ẹmọ kíkọ náà ní mímọ ẹni tí ó bá sìn ó ti ní bí a ṣe ṣètò ilé rẹ bí a ṣe ń ṣètò ilé ẹ bá a ṣe ń sìn wọn ì jẹun púpọ wọn ì níyàn lára pé kíní kan wọn bóúnjẹ tẹ bá ti fún wọn ọ̀sẹ̀ méje náà máa ń lò tí wọ́n fi máa ń gunra wọn tán fi ń yé wọ́n sì ń yé dáadáa lójoojúmọ́ tó tẹ bá rí ẹyin kúèlì e ri pe awon eyan nilu e te ba de awon hospital ka kiri be awon eyan nilu e fun awon alaisan lati mo je be ni because o wa medicine gan be ni a de tun ni awon eye mi na lori sirisi be na la ni eye okin tawon eyan na nsin to je pe be ni awon olowo ti e lo ra yen tori yen won
1: sese ye okin lo lo mo na wa
0: iro eye to nso fofo te to yato si
1: okin
0: paroti ayoko to lo mo nso fofo ayoko to ni to nso fofo yen yen la npe paroti okin yen ni peacock ti o mo na iru e bayi to mo nfa yen to tobi yen iyen be atun ni ta npe ni ostrich na ogongo owo ni en to lowo lo le sin ru awon kan ba yen so gbogbo awon kan ta mo se seminar lori fun awon eyan ni e pe gbogbo awon kan bi elei e le ma sin ti o si mo muwo wole wa fun yin e mo duro de pe boya salary nikan ni o mo se gbogbo nkan fun yin be ni
1: o da e se e ba n daruko yin tori akoko wa ni
0: oruko mi ni omotosho larin waju samuel tori ti gbogbo eyan mo se ambassador
1: ambassador
0: be ni
1: so gbogbo eyin eyan e ti gba awon orisirisi nkan to je pe eyan le fi sodiwo ninu ile re se ri ta ba fe si oro seminar ma fe je kawon eyan pe pe mo nife si o kan pe mi a wa ba awon alase idasile ikanni yi a ba won so lati le je ki nkan ba ya anfani nla re fun awon eniyan lati le je kawon na je anfani un latara le se wa pe ababa eba e wa ba wa si seminar yi fun awon eniyan kawon eniyan na fi le mo di komo di pe owo se owo su mo ngba o ko ka nkankan ngba ko so ba ti e fi pari gan owo ti mo ya elomi o ni pe ko su to pari mo ti nawo mi tan igba ti o ba fi dosu tin bo ko si nkankan ṣugbọn kawon eyin te ba wa nife si awon kan si pe agba aye wa lagbala mi e anfani re de mi na bon se nsin eye to fi mo bon se nsin ya aje inte ti e so ehun oke ehun e mo abi ki le da kan
0: oya
1: to je pe ko si ko na yin lowo nje rara se ri ma wa fe fun awon gbogbo eyin eyin te la anfani lati mo gbo mi lati le pe mi pe amu nife si nkan yi o e pe esile fatejise soro ero ba re ni soro whatsapp 08104 01 08104231643 le kan si 08104231643 lati le ni imo nipa awon kan osin to fi ma ti wo no fi ma deni ti o tun ma fi ran yan lowo lagbegbe re to isola adekunle loruko temi to ba tun fi di ojo mejo atun lanfani latun gba won eniyan ese gan ni baba abansado ta pe ni teti yoju si wa adupe gangan lowo yin
0: ese adupe o
1: ese o gbogbo eyin lolufe wa ire ati ayo bayi on latun
0: ese

0: o ma n dajo lona to to mo wa n gbadura fun gbogbo obi to n gbo npara pata pe ogbon ati imo ta fi mo fi dari awon omo wa ta ni fi jebi lori won eleduwa yonda fun won
1: amen
0: e wa yonda fun gbogbo wa na o ko temi oyipada otimi to pe akin ko le aya akin lo nso pe lase edumo ti jose tin bo won ni fe nikan kan ni wa sawati o dabo
1: amen ko imoda
2: eh adupe lowo gbogbo eyin ololufe wa te pe wole sori eto ni irole eto ni lagbara olorun a tun ni pade ayo lose to nbo oruko temi ni eludipu lu akemi ko imoda
1: e seun ohun temi na o so ni wi pe ife ohun la koja ofin ife ohun lo ye ka fi ma lo fun ra wa sugbon pe a nife omo ni keji wa ki wa se koja ara wa o ife wa ko ni daru lase lowo eledumare ogbon ti gbogbo wa si mo fi tole wa to aye wa olorun a ma yonde fun wa oruko temi oluwa to sin olori lafi olatunji lo tun so wi pe ire gbogbo ko ma wa lode gbogbo wa amen.

Soma dalla barkamu masu sauraro da fatan an ini lafiya a shirin Arewa special da ke zuwa muku daga dan wasa shirye-shiryen mu na Wells Radio kan mita 99.3 a nan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo State. Kamar yadda muka sani dai tabbas shirin Arewa special shiri ne mai ilmantarwa, nishadantarwa da kuma fadakar da dukkan mutanen Arewa masu zaman garin Ibadan jihar Oyo. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic, wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti akwai Grace, akwai Talent, akwai kuma jama'a. Da fatan za ku ji daɗin shirin namu a yammaci ta yau, kuma ba ni kaɗai ba, nan da baki, manyan baki ma a nan a cikin studio tare da ni. Kuma ina nan tare da Mr. Steve-O, wanda aka fi sani da Steve-O Baba, wato shi ne ke danna mana na'ura. Kuma za ku iya ganin shirin namu a kai tsaye a shafinmu na Facebook, wato a kan shafin na Wells Radio kan mita 99.3. Tabbas Wells Radio tashar ku ce, damar ku ce, kuma muryar ku ce. A cikin shirin, kamar yadda muka saba dai a kowace mako, muna dubi da abin da ya shafe mu mutanen Arewa, musamman mu da ke zama a nan garin Ibadan. Kuma a wasu lokuta ma mukan nishadantar da ku, kuma wasu lokuta ma mukan iya kawo labarai na gida da waje, wato abubuwan da ke faruwa ma a cikin duniya wanda ya shafi mu yan adam mu Ali. Mun san dai a yanzu dai abubuwa da dama na faruwa a cikin ƙasarmu Najeriya, a Arewa ma da kuma a nan mu da muna nan a yankin Kudu ma, abubuwa da dama na faruwa, musamman idan ya zo masalan tsaro. Mun san abu ne wanda ya shafi kowa da kowa. Baicin lafiyan jiki dai na biyu shi ne abinda za a ce, baicin mutum yana da lafiya za a ce tsaronsa. Idan baka da tsaro to akwai matsala, domin babu kwanciyar hankali, ko ka kwanta ka yi bacci ma ba za ka iya rufe ido ba. To masalan tsaro kuma mun san abu ne wanda ya shafe mu duka, kuma musamman a dan watannin da muke ciki yanzu, musamman ko a nan jihar Oyo ma ba mun samun ta da sauki, ba mun jin daɗin abubuwan da ke faruwa. Kuma shi yasa muna gargaɗi dukan mutanen mu, al'umman mu, mutanen Hausa, mutanen Arewa, baki ɗaya mu zama da tsaro, mu kiyaye kanmu, mu kuma kula da duk inda muke shiga da harkoki, da kuma da suwa muke hulɗa da su ma a cikin harkokin kasuwancin mu da kuma zaman makwabtaka. A cikin makon nan ma mun san akwai labarai da dama da suka jawo hankali wanda zan so in karanto mana, amma domin muna da baki kuma muna so mu yi hira da su sosai, mu kuma ji masalolin da muke fuskanta, kuma mu masu sauraro ma za ku iya kira domin ku yi tambayoyinku. Kuma muna da manyan bakin da su ma da su kara mana haske idan muka tsinci kanmu a cikin wani yanayi ko wani masala wanda dai muna bukatar magabata. To a yau dai Allah ya yi mana daidai. A cikin makon nan dai mun san akwai wani dan rigima da ya faru tsakanin mawakin Arewa, wato Rarara Kahutu Dauda Rara, ko ya za ku ce, da kuma shi mawakin Kudu, wato Davido. Kun san dai a Hausance idan za a ce Davido bara Davido, ba za a ce Davido ne. To mun san dai wannan labarin ta dan tar da kura, musamman a yanar gizo ta shafin sada zumunta na su Facebook da su Instagram da su Twitter da dai sauransu ya dan jawo hankali. Amma idan zan yi tambaya in ce a tsakanin ku masu sauraro, wa kuke goyon baya, ko kuwa wa kuke gani yana kishin talakawa ko yana kishin kasansa domin ya gan cin gaban kasansa? To masu sauraro, bari mu gabatar da bakinmu a daidai wannan lokacin. Amma yanzu za ku iya rubuta lambobin nan na studio namu, wato 0961931000 a kan 0961931000, ko kuma 0915334383.
09 53 3 4 3 4 8 8

ijoba ipinle oyo ti soro wi pe won ti soro gbe ara won leyin lori aba ilana ati ma san owo ifeyinti awon osise wi pe igbese ohun lo waye lati je ki sisan owo ifeyinti le wa ni irowo rose ile ni arigbo lati enu alakoso fun oro iroyin ogbeni dotun oyelade o so si waju wi pe igbese ohun lo waye leyin ase lati owo ile ise ijoba apapo fun awon olufeyinti iyo National Pension Commission PENCOM ni akotan alakoso kede wi pe ko si otoro ninu oro to nja wi pe ijoba fe tare ojuse re lori eto awon olufeyin si eka ile ise aladani.

0: to aje pe o tun do ni pe ki a tun kora wa mukulumuke ah ekin re ki la tun kora wa onu tin ni Saturday ojo tapa meta abi be ko ni be ni ope ni ope loro wa jemo ope loro wa jamo ope loro wa jemo ope lo ye wa a o ron fayo bi o so pe eru nbese lode ah asi tun lo tubo a tun pada sori eto alawa re o pe a tun fe se mukulumuke loni ojo ti Saturday eleyi ti awon baba wa yo ba pe ni abameta lori ikani omi agbon magbe ti ogbon imo oye iyen West Radio 89.3 FM oluyo le nile ibadan bi ni bi ti something ti gbedun le gbon eru bese lode o amo ki olon kale
1: kini mo gbe fedun mare
0: oya so lodo ti e nbe yen ki lo gbe fedun mare ki lo gbe fọlọhun ki lo ni to fe fun oni bo ma fi gbogbo aye so re fun wa nkan kan lohun fe o eyo kan baba yi soro ah o po nle bi yan ri oku baba ni rara eyo kan gbere ngan se le mu wa tan ni nje ki a ni o lo pe ni ah a ma dupe o
1: barika o kunu mu pe ma
0: adupe lowo olorun ba lawura bi oba

gba ti mo ki Olorun oba tan e mo pe en to ku temi se ni pe awon oga wa ni kan le se radio ta wa yi kan ni West Radio 89.3 FM a ki won a sadura fun won oro kan pere le mi ma so fun won bi adura adura kan pere le mi ma so fun won bi oro mo soro sinu aye won o si nri be o nse be eyo kan na ni pe e ni si nkan se o leyin gba yen gbogbo awon ta jo dana mori sisi opolo futa sale pata gbogbo yin pata mo ki o atawon baba to digbaro lenu loro ti an ni pe ki oni mi ofun oni firu nagba bo ti e je pe olorun ni so gbogbo wa ah akamole aburu ko ni ka gbogbo wa male o leyin gba yen aboju ero mi fun ti sa ta wa yi sifuni Stephen le mi n pe an pe baun ati n bo tipe tipe lati le ton lon don ah oh my god ah you man Stephen o no ni be ni lo n je be mo ki o mo la moju ero fun ti asale yo mo ba ni gbe oke gbe odo oni gan mo na oni sise se o lati se lowo olorun ba mi alawura bi eyan latero godi te doko duro do losunsin eyan ara ale mo kiyin o mo kiyin o mo kiyin o e ka ale o atun de lori eto mo kunu mo ke fun asale yo le gba kan ju orin lo eh loruko eni keji mi ta jo ma tuko eto eh ada ada mo

0: seri Olorun o saanu wa oga me
1: ene
0: gbogbo awon ologun ti bandi bandi yi aso ni je lo lori eto adura na ni won ni ka ma se sugbon awon eyan wa wa ni baba won ni baba se ya ada o won ni ka ma fi ya aya se ka ma fi kun iye ni pe ta ba ti n sadura ka si ma mojuto ka ma se kini ka ma gbe body kaka mama kawo lowo pe olohun o se party e ewo party wa sawo ni gbiyanju ni
2: oga me ohun ko gbe mi de a si Nigeria gan le yi ni
0: eh
2: tori

0: Supreme mi ma so bawo eyan lo po gba pe se dandan ni fun apere ti a ba nso oro nipa bi oselu lorilede Nigeria biru mi ba dide loni pe mo fe dupo kan a re ni ti o so fun mi pe o le rowo mu nbe o le wole se ba bi won ni pe kini di to so be won le ni ah se bayen wa ni ipo melo lo ti duri to jakule elo lo ti nadanu ri gbese elo lo ti jeri lori pe o fe dupo emi ma n bi opolopo ma ni se o le gbadura pe ko to rowo mu ko damu ko foro
1: arogun leyi ni
0: arogun ni se ogun ara wa ko ni eleyi ta fin jara wa bayen ogun enu abi ogun ogun ero wa mentality wa bi aso loyinbo ero wa o ti ro mo adanwo idamu iforo ninu gbogbo adawole
1: se mo pe esi wore ninu omo koko ode gboko ba dagba to omo koko ba sokoju ayinu wole dalamu adamo o ti
0: ni won le ni won ni iwo lo
1: o se ri gan
0: le do lo dalamu wo le ba fojo ti yawo abi
1: aisan meta lan ba niyan che kan ba lagbaja o lana o ori fome bo je fome lana leyin ni mo lo gugun re kan ba lagbaja yawere lana e a wi hun yawere o
0: laye laye
1: kan ba lagbaja ku lana won e wa e a wi ba o
0: se ti o so be
1: but lagbaja
0: se dandan ni eyin ara ile mo tun bi yin ni bere leyin se dandan ni ki eyin o jakule ko to moke se dada ni keyan je iya ti ara waju je ko to yanjo laye ninu adawole ninu irin ajo ninu irin ajo ayanmo se dada ni keyan o ko ni adojuko se ko si eni ti olohun sore be fun to je pe yo si dide be yo si na ro tan moke yo si rowo mu yo si ro na lo se dandan ni number to won oku le mo ti pe won fun yin awon oju oko n le mo se kamika otutu asiko yi gan olohun o saanu 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893 0915333 4893 tabi 0913333893 0913333893 se dandan ni because bi aso loyinbo emi a ma wo pe ko pon dandan eni tolorun o ba saanu fun yo saanu fun ni bari ja lo bayi.

ba se ma so kan so meji re ta ma takuro so pelu awon orin to se kini to ba nti o nlo nle mu orin ti o tu wa lara ti ti ago mewa abo o filu gere to ba de ago mewa abo won wa mu yin lo si abala gbajare tini kini gbajare tini e gbogbo abadori abala yen e si ta tesiwaju reality le le ba ri agba so nle

0: Baba ti e wa jo asimedona ha lori abala ta wa yi abala ila pe ni abala gbajare lori eto mukulumuke se mo pe abala yi abala ila ti ma okolopo ma so fun yin ma ni okolopo lo wa lo je wi pe ti o ma se wi pe o n gbo radio oradoro ya wa kan abile ko dasola ani radio pe alaje re ni gbele kogbon opolopo elomi ti o ba gbo radio lojo kan inu re dun ben tori pe yo keko yo kogbon yo paronu re kodo oro to jo ti e yo ti gbo lori radio pe iru ti se mi na won ma nso yi yo si gbo ilana tele ro ri oba gbo opolopo lo ti mu kini oja omo o so robo to so si re karun o fi karun fanu loke o fe gun studio sugbon gbo ro ta si le ti pe duro jaye mo para re tori re lo fi je yi pe ka ma foro lo yan e foro lo agba e foro lo aye ki won le ba toyin sona eni ti o ba ni alaforo lo iru won e pe sise o won e gbe sise rara nje oye yi to arakunrin ti mo nsoro re yi o kan ra mu oro ni belenja labala bi ti oro yen ti paka so mo lowo ni oni looto ni o ohun ni yawo sumara se bi oro laarin won ati iyawo ohun wa toro ri bi oro laarin won e mo ki won ni ko si agbe moja ajamo re won lo ni osun oro won ati iyawo ohun awon ni gbolo ohun aso sugbon eyi ti won fi ri yanju iyawo se be o keru re o tata to po o bo sile won ohun bi ohun si ti rin gbas gboska kiri fese gbase ohun ọmọ bẹ kan alamọge awayu bo ti eje pe after round 2 o niyan na eke o mo after round 1 te ma se after round 1 awọn lele ti se 1 o ti se 2 ori 2 o nlo na ba ni to o na wa lori 2 o oro won je je 220 o ba di 22 won jo wa pa won sa jo ngbe sugbon oni gaga kokoro kan ba eyin oba eyin ajaje soro mi bilere nigba to soro ikale pe so wa ma mun eyan re ni pe ko lo le won oni je je mo pe ohun omo eni kankan ma rabirin awon lera won lori titi oloda won si fera won wole ma de o ak gbogbo ru yi te ba nse be
1: ma e gbo oga me
0: o 30 mi a 30 o oni arabirin yi ohun re

0: kalo mole arabirin ohun mo baba mo ya re ni pe won o lo be ohun be fun labata o ohun yo be ti o ifa ti fa won lapo ya bayi o omo ti o le nikan to nfe o ti je gbesi so won lo run kini ko won wa se bayi ona wo lo won o gbegba odo wo lo won dorun lasi omo Nigeria 091-68-93-1000 Elo eka ale o omukulu o
1: Elo eka ale o
0: Yes ma
1: Aku se o
0: Oruko yin adarugo te tin pe ma mi
1: Oruko mi ni Mrs. Babayemi na telebu
0: Mrs. Babayemi nkan o ni se yin eyin le mo se Yes ma Kini ka kunrin se bayi o ti di bo lo ya mi ma lo
1: Obe ti gomo lowo na Obe o se so nu mo Obe ti se ti o se
0: To
1: Yo ro ju yo lo bi awon olowo yin yo para sana ni o ba lo n para ndanu yo je bi
0: olohun ti n sanbe lati bi ijo yen ti wa so bayi pe to
1: oni bi ko sa emi kan gbe se ni
0: ko ba si ti kan
1: oni bi ko sa
0: ko mo sa
1: ko lo gba won ko be won
0: to
1: ko lo bi awon ni gbe se ko salaye bi nkan yen se je fun won
0: to
1: ko wa mo san die die owo lowo lo nitori
0: ko se lana do so mo san ko
1: ko ma san eh ni ni ko sa ko de ni ko lo para e
0: to e se mi
2: asiri mo tun se yo
1: ele no je ko abi
0: o
1: ele no je ko ko awon tan ma he yan legbe titi
0: ah eke so
1: nko ori re ti e da ti o ju o ju ba nlo
0: ti o ju ba nlo
1: ah mo je 500 ta ko yo san
0: eh ah oro gbe ipe ipe wole baba enu e ka le o mukulu o e ti wole hello
2: ayo mukulu
0: to awon omu won omu kankan so le eke so gbo anu re o se mi gbogbo eyin te ba ma ri omo omo yen so ti ri awon ara ale yin toro mo ti o mo le re o ti je gbese
2: ani ma sha oni me ana
0: ne kini
2: edumore ile fe omo le keji gege be are
0: oni be ile fe kini iwo gangan kini karakunrin kini ko se bayi
2: ah oni ko je dodo na la so dodo re se bo na le o ti je dodo dodo ni ke so dodo
0: e wo da so dodo
2: obirin ko ba ti wu ni lomo re iwu ni eh oko ko mu sorun ara re ke ya bo ni
0: o ti awon olowo ti ni bi obe di ose ti nbo yi o di le ise olopa ti e ba si fi le fejo re sun ti a pe la kokoko pe le keji ti won be ri ti an be lo fi jagamu gbe wa si station oro re ti ni ko ba o
2: se bo le yo la ba
0: Olorun mo ni se bo lebi
2: alokunrin ni
0: eh mo ni se bo lebi so fun won won ni lebi ohun o gboro gbo lebi pe ohun lo hun dagbe si aye se oya won ni omo to pa aro gidigba bi won ni o pe ku o da je
2: epo ti tun sakaraba e bi ko ti pa na e mo gbe ale
0: epo tun sakaraba gara tu epo
2: e ko dun meju nu re le yi le bi ko eyi omo re ti pada sule ni eyi ni ba ti gbo ba ni
0: ala aro ti la le o iyale ti de o
2: awo gbon da se ka ya mo oko aro re so bi re ke so gbese lu gbese ni
0: to oda

0: kura fanya muwe mabusi afu mbekumi amungu mpira kong.
1: Aye buwe, e buwe, mabusi afu mbekumi amungu mpira kong, mamenko.
0: Mese fedi ani we fanya muwe mabusi afu mbekumi amungu mpira kong.
1: Aye buwe, e buwe, mabusi afu mbekumi amungu mpira kong, mamenko.
0: Abusiye, mabusiye afwe, seye ye amoyami ye yeni.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye aneya, enemwara.
0: Efye, efye ananiye, wabo ni be masme ya se.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye aneya, enemwara.
0: Akwasi, mese nedi odman kume uro, seo nyadina paka mba. Uwe sikeu, uni sikeu, dasa buwa uwe doga kwa. Ye, waduma kuma uwe, dina pake na